topo. A dear na yawu how. A dear na yawu su. Nanka ye kani pemu ma profua. Nanka wai na seneme. Anasa ye kani pemu are topua. Nanka wai kra na bedimensi. Nanka sa ne. Nye rati ay.

da swansa na me tumani hebe kum ni fa penya toye na mo vie vru ho ma no peja me ni fe so no onya me kuwa me na usha me ni monyam na se ne o ye mi sey a o papa because on gutou tini enen ni onya.

0: kwa Zeus. Enene, ni ameka chula na sama. Obi amera na suasi tia minene. Rauma si manyame, wani mnia ya emanema. Hey, ni awaka jina nasa. Mua masuwa mwene suamre. Amu kodi ya ribu wano. Mumra minchai na masiyamo. Na mema mwahome, ewa yesu.
1: Hey, heradi bibi yamye.
0: Ndiyane hiyo wa.
1: Bibi pa.
0: I'm ready to be a man.

0: yinaho ko wanem atafu bi ateme sira o ba ma watafu asiasu wanem Jesus
1: e mama mama siya dabara bosiya ba.

0: si baba rata papa sub ataya le mama sutubrian de kapa enya onipa adwin eni onyame na twin di onyame aka po ho ena ebebe emfa ho ohawo ni adwin dia ho nem sa onyame etimi yi Joseph every efias ayen obrin pon dia and your son yami na so be your obrin pon
1: men yo no nem sa wa to me na kama ko wu wa feron se ata fun nem sa wa yemi

0: Anoche na osoro imu.
1: Mama mama mama.
0: Anoche na weti imu. Anehuru wansani wa wadi. Ah. Ano Israel fone se. De kai saio. Kofobi kachin esa tunyo mama ye. Ewa ye na tunyo. Anyo ma ye tunyo na mitsi ye.

ama na siwu ye mili yaba yem jinindi oyo nyamia osi sani pasebre e ha wunyina ya nidia jebe na ufamu ne gwa nitu minye e ha upe na ufamu ne gwa nitu minye mawa.

onyame abra ne mani da swasa na mi tu mani hebe kum ni fa pedi atoye na mo bia fru ho ma no peja mani fa so no onyame kuwa mi na usha mani mo nyam na se ne o ya mi seya o papa because on good told me and then you